0: tere yiko kana mĩario o yothe nĩ ĩrĩ ndũmĩrĩri ĩrĩa ĩkuaga na ĩgakinyĩra bũrũri kuma wathani-inĩ nginya kũrĩ mũkenya ũrĩa mũnini arĩ o harĩa arĩ Kidraitwe nĩ gĩcunjĩ gĩa kuorota ciĩko na maũndũ marĩa mekĩkaga makarehe ihuhũkanio iria ihutagia mũndũ o wothe bũrũri-inĩ o mũthenya wa jumatatũ nginya jumaa nyitanĩra na niĩ Rafael wa Kiritũ twĩna Bwana Francis thinacara nginya thaa inya tabarĩra-inĩ ya gũkena rũciinĩ tũkidraitwe mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rainbow Top gũkena rũciinĩ your morning kickstart Kidraitwe
1: Thank you so much and good morning to you. Nidakogeithia muno muthikiriria rushini ro muthi. Direnda tukidire itugi turorereirie muno kuri Deputy President Professor Kithure Kindiki. Thutha wa Professor Kithure Kindiki gukorwo athiete na agatwarwo ni athuri kũrĩa kĩharo-inĩ gĩa kĩrigiti na agakorwo agĩtuo mwaria wa rũrĩrĩ kana mwaria wa andũ arĩa maikaraga mwena wa kĩrĩma-rĩ ta nĩtũgerie kũrora na kuorota ndeto ĩno na tuone nĩ maũndũ marĩkũ ĩngĩũka namo thĩinĩ wa ũteti nĩ kũrĩ ngũrani nene mũno harĩ gũthikĩrĩrio na harĩ gũtĩo ona harĩ kũrũmĩrĩrwo Professor Kithure Kindiki no akorwo arĩ na microphone no akorwo arĩ na wabici ona no akorwo arĩ na hinya no rĩrĩ hĩndĩ ĩrĩa campaigns ciathira na Kenya majia gũikia kura rĩ no ahote kũgarũra kura icio kĩũria gĩkĩ nĩ kĩũria gĩtarĩ kĩega no tũgũkĩũrania tũũrania atĩrĩrĩ andũ a kĩrĩma-rĩ marũmagĩrĩra atongoria ao na rĩrĩ mũikia wa kura wa kĩrĩma-rĩ nĩwe wĩtuagĩra itua rĩake rĩa kĩũteti akĩaragĩrio na atekwarĩrio ndeto ĩrĩa nene ĩrĩ haha Professor Kithure Kindiki Deputy President wa bũrũri witũ wa Kenya no ahote mũgambo wake no ahote kũiguĩka gĩtaro-inĩ gĩa gatagatĩ ga bũrũri akĩarĩrĩria political interests cia andũ a kĩrĩma no ahote gũcenjia mĩcemanio yake ya elders na atongoria a kanitha na andũ ahũri arĩa mahũraga biacara thĩinĩ wa gĩcigo gĩkĩ no ahote kũgarũra mĩcemanio ĩyo ĩtuĩke political support lirikana endorsement yake kuria mwena wa kirigiti yale political event elders amwe ni masupportaga uhoro ucio no aria age matia supportaga udoshio ri yari gathering ya andũ a kĩrĩma othe kana yari ya andũ amwe na tũtikariganwo nĩ kĩũria kĩnene kĩrigo gĩa gatagatĩ ga bũrũri-rĩ kĩretha spokesman kana kĩretha development champion kana kĩretha political negotiator kana tũretha o mũtongoria wa gũtwarĩria tũkaigua tondũ gĩthurano kĩa mwaka wa 2027 gĩgakorwo gĩgĩthima individual voters decision no ti namba ya andũ arĩa mokĩte mũcemanio anyway no kĩũria ndĩreyũria ngĩra tũkindĩra itugĩ nawe mũthikĩrĩria Geda kuria munini wa mutongoria witu wa bururi Kithure Kindiki. Negwa ka araka political movement kana no kugeria arageria ko prove atekirima githutha wake. Kiu ni kiuria kiria ngwiraga wiurie na wicokerie. Professor Kithure Kindiki, negwa ka araka political movement kana alenda ko prove point yate kirima githutha wake. Nitwa kidira ituge mutaboinu wago kena FM ribotop nie jitago Rafael wa Kilito. Murata.

0: akotigo gokumu auni hegana
1: atiga gokeni ni kumuigwa makeria
2: ni taiwa guyo
1: kuhaso danya roshine ginya tanyanya

0: Rwimbo Top.
1: Pyrethrum ni mumera wa mwanya muno wa guthondeka mbeca. Ungihanda pyrethrum eka imwe no uthondeke makiria ma ciringi 1,700 ma 50 harĩ mwaka. Wagaga kũrĩma pyrethrum nĩkĩ? Nĩ kũrigwo nĩ kũrĩa ũkwendia kana nĩ kũrigwo nĩ ũrĩa ĩrĩmagwo? Rĩu Kentegla nĩ maragũteithĩrĩria we mũrĩmi ũrĩmi-inĩ waku wa pyrethrum. Magatwarana nawe gathabarĩ ka ũrĩmi wa pyrethrum kuma harĩ kũharĩria mũgũnda, gũthura mbegũ, kũhanda, kũrĩmĩra nginya gwetha thoko hatarĩ broker. Nĩ ngatho Kentegla nĩ gũtigĩrĩra atĩ rĩu nĩ twamenya ũrĩmi wa pyrethrum. Thikĩrĩria gũkena rũcinĩ na niĩ Rafael wa Kiritũ twĩna Bwana Francis umenye maingĩ megiĩ ũrĩmi wa pyrethrum mũtambo-inĩ wa gũkena FM Rwimbo Top.
2: Aya marigweta
3: nijitago wanda huu kana wanda huu
4: nijitago kinyuste
3: kinyuste
4: kana ndewa
2: ngumo yao niguo ohoti wao
3: nijitago mbote wa jogu.